0: afi ma mama wonti we ase whenever you worship god sa wo soli nyame sei na o ma nyame etna na ye yie mu a o ma wo hunu se ona ni nyame a wotumi ye ade nyina yie de asai anapai obi frɛ me na wodi adanse so pastor bernard hwɛ de nyame aye me brother bi a ye si ni kidney ani ni liver asai sofo doctors for amani nduro yakobi a wɔm se de adru na nya agye sɛ yɛde ne to daa ne se so wɔse pastor bernard last week ɛna me brother no me kache no sɛ ɔno mo mpa wo freedom ɛna wɔ join wo fiti asɛso ɔno bo freedom na last week te wɔse wednesday no a me mane join yɛ no sɛ anadwo no anaka sɛ mo afɔdeɛ na ntisidi ɛna ɔse me nuane fra me kache m sɛ ya papa ne sɛ mo afɔdeɛ o ɛna ɔse anyɛ bi ɛna ɔse ɔyɛyɛ ɔse na ade kye ni fiada memle da kwasia da juada ye twa mi mande yi eno se na kan ni ano ebeko ni yakọ cheke se e wose ye de ne to dare se so ana se eni kwasia de ne to so osofu yi wose ni nua ne koya doctors for ne se
1: asempa fa
0: apart from eduo no de manu wose anya eduo fufuro bi ana eno se da bi oso doctor no kan na ne yem kwase no eno se doctor den eno se u kidney no any liver no ase ade na wo hu ni ye hu okidi no ahwoden na na ba from na ahwoden na ba oliver no so so ahwoden na ba wose afre doctor ne se opeso osare fe no na wonko eye region so no mo checki hwe wose okor region so mo checki na yesi ni liver ni kidney no shini ho ye wo mu a ehu kra ne se ne nasia e tata so pastor bernard me bra nasi timi tata ya wodu nsa mia ne nan na atom na ne nan ni pump ti se de ye pump balu no wose ni nyina atwetwe wase me nemu bompa 1 week kura ma yo iyerade se wutumi yade ye sa me ne ne kase we ya pe me dampa no so na me tie na mse wayade wayade wodi ana se no betumi aye wayade cha wono ni we obi ntinyum na

0: adefoɔ ɔkasa
1: asemba fm
0: ɔpɛgya obi firi sumuna so ɛde ne sima po ma akonya so ɛwurade bɛkasa wate na wakasa mpo dada ɛnneɛma adane na ɛnneɛma bɛdane ɛfiri sɛ ɛwurade ne

urade kasa ewo yesu kristo di mo jina biya biya da any difficult situations in my life urade kasa ewo yesu kristo di mo na bibi biya da

0: kasa bia keke o enka enku
1: fa FM
0: if you say to me a wom and then otwe sem se na filistifo ni israelfo jina akono ohine so ni nasrafo goliath ni nasrafo edru and ope bia bible se na goliath abe jina ho na otiam dwoso ye berima ni omra me bono okasa na bible se ohine so

0: adenum na da ebre na samuel da urade yakopo ofie na wote urade ne sofo alika che se se ene ne se ba bia mu a kasa urade kasa ne wakuaritie odia so obeti obi asaba na oba bi na ebo hwereba yankoda yankoda yankoda ubenya hiv ubenya yare boni yodi wajuma yodi wajuma yodi wajuma ye ho adwuma ye ho adwuma ajumai wajene mai ei ajumai dia ekedi ni ye kama pa budi ajuma pempe mu edi edi passe na so dia wajema ne dia ah awurade nyankopon
1: fa baby
0: odi to dawa ewa mkrofo botom awurade hunu ye mobo
2: amen
0: awurade hunu ye mobo
2: amen
0: awurade hunu ye mobo
2: amen
0: connection bia obeye bi now say your profilizer no your case connection na what you be say ebi a all connect you da bi o krono nko a ntubanya ma me mpanyimfo meto nkrofo mobile phones onim say e krono de but wanya ne fo wato ne fofofo no no ato na boden o say in the low class near to the high class ntifo so kra no ye o ye no atwa ni wasi wato tu perfume agum no de kosa boutique o de a shoot trim o si wei unye bi o ba bia no kra so hwe eni pe de di o ma dwiri wo ba je awurade ba brabo ni mo sa awurade de kupo ba brabo ni mo a ube jam masturbation sa awurade de kupo ba brabo ni mo a adwama ba ya otan sa awurade de kupo ba brabo ni mo a ni ma basa basa nyina ube jai na ba twu ho nyina de afri ho obi mfa ne san to na kuma so nka sa awurade brama kuma mo
1: awurade brama kuma

0: Ede afra be ku won.
1: Ede afra be ku.
0: Odwane fo bwane e ma won.
1: Kelori Yesu.
0: Ewrade Yesu. Obi biara.
1: O tete na me ma.
0: O tete na me.
1: Awo jira ho.
0: Awo jira ho.
1: Awo ko ye bi hu.
0: Awo ko ye bi.
1: Sa. Sa ko ya no. Eya ota. Ya mi se. O je ota so. Enda na